0: fi la xassidi gogou lo bëgg rek bo amé lo ragal bo amé lu dëgeur bo bëggé soxna bo bëggé lu jappal lu ci nek par code la ci xassidi gogou moy da ko teunk ay séquence ay séquence la du code ay séquence la xolal lool ni ngui koy jàngé moy yow sun borom dama ragal non bi wa damiran kul a'dha'in tudirru bina qabla al-wusul non ba nek ne di pexé bala aksi nak moko fexé wa kul lana aziman min kulli mahlaka lepp luy alké nak ma ci mutal wa tawatan qawilat ma miknatun rufi'at ma sawjatin sadahat bi dini allah ko bëgg soxna su baax su dégg ndigal suy muur sul moy suy top loko jox mu doy ko lum amul muñ bo lo gisé dula moy bu lo gisé dula moy ku ko bëgg di lako tawbatal soxna yomb na mesu normal sa mo jëf xam ngeen li xew ci aduna ba du sen gis pongal mu ne yajj fi na sama soxna ci diwle ci dem xam nga lolu bu ko gën di wayé dem ci aduna yajj ya jaral nan wa sama soxna ci diwle ci demon gogu wayé li ya gogu mank ma jipp nit ko yambalé ci mo dama ci nakari sama dëkk biñu tudd rek mo tax dara du ci dëkk ndax nunu ba kër charno melul non ay gayne lañ xol xassidi yoyu kon ni mel xol sindi di lim dajale bo ragale ciat wa kun mu'idan lana min sharri bi hadadin ma sharrafa min wa sharri al-'ayni ya allah xol goko jange li ci nek kon seigne touba yi neena bu la nit de jaar wilaya bu la nit de jaay wilaya xaar ko ci ñet jess bu mawajib muqaddamat mam ciat tour mi nga xamne da fekk fekk yek yek lank na karaw lis te muqaddamatul amda qasidi muqaddamatul amda seigne touba jang nako ci gabon digeenta ñeel il yo xamne seigne bi neena da tonni digeenta ndal ak dakar bi ko seigne bi jang bak yubashirukal baqi bi qati karamatan wa in kuntu an ard al madin sanay neena la deg ñuko jang ci rawdu
1: bi khati karamatan wa in kuntu an ard al madinati sanay Thank you.

man mi diko wax man limay wax man xamna deug la mom ndax yew mom bokuna ci ñiko def gattuma tank te bari na ñuma jaxassol xamna kuy door ak kuy lijeenté ak kuy naxaté ak ñepp la xamé man na ci man nu melni sama yoniw ci fek la lo ma duma la lal so yondi ci lek ba ma tousé rek ma yow ne ko ci dalal yi jaxal no ngi dela ngay taxawal rek te lolou ngeme na la ko wax fu ne kuy taxawal mom ci yoni ngeme na bo ma tudut mom man na ma man ci way bo ma ay bo ma lalé na la la ngay taxawal nit naxaté dafa yegul at mi ngi ko tambalé miñ la xamé mi la ñepp ba at mi nga tambalé naxaté ni dañu tambalé ñew xamaguñ lay woté at mi ci top ñu xamné yow mi ci naxati nga lek ba ca top ñu genn ci yow yagul ta wax deug yalla nak da ngay sama xarit ta ma gis ci yow ngor ak jom ta defena xana nit gattul xel nak gatt xel ba yagg ci ne ganna mom buy wax señ moor bëgg luñ ko joxata xana lu xel du ko xalam mom xel du ko xalam deug yalla nak xamna am bi bari wul way naka musna dara de sant na de ni bari de mo meuna len lijeenti walé wu baye kuy and ak yow ta wax won la deug lolo jafé señ mor ci lolo la nek dajalé aw goné ki jigen ak ki mak te ñepp boole di sant ak juba ko meuna may ak joxañ nit ñi señ touba señ mor señ touba rek la woné gis nga buñuy waxtaan sax bo tuddé mam yeek ñepp ba nopi lañuy wax moy ñoñu señ touba rek def taxone ñu nek fi señ touba lañ fi doon jaar señ touba bi fi jaar lolo taxone man señ mor mom lum joxagne señ touba lay doon ku ko joxagne señ touba lay jëm loolu ku ko def do sappi do xew kenn du la bayyi ñi ñew ñepp ñewugul dañuy tambalé ñew ndax seen jariñ ndax yef yi ay tiaxat may yu bayyi wo bu guddi nga suuy leen ci bass be gas leen fi suul ak taxaw ci bass bi dara gog yoy yep di sa xey ciep xamna yi def yow yep def xalé yi joxo len ay café ñuy tan ak lu leer dong len won jaw a tuduma kenn ma sama man nañ bayyi xel señ mor da ayé di sama xel may wax ci mom bu kenn ganna diiw la wax waxuma kenn sénégal mom bo waxé rek tak nañ ko sax yobbu kër nit nak lo waxit amna ko def xam nga lolu tax yi fi met fi né lo wax rek amna ko def waye yalla xamni waxuma kenn damay expliquer rek ginaaw abdoulie seigne na teggi touba kon damay waxal seigne mor lo xamne mom du ko wax yonam newi ndax bu ko wax man ko bu ko wax ay man na ko waxal may damay wone ne naxatiw fi nit ñi yernu choone yi ni daj te nit sax man na am aw nit importer len ci biti andi sey dekk nungul la yombul sey bok nungul la yombul sey wajur nungul la yombul lolou seigne mor genga bi mi wax legi dane ma ngi sante ci kaddu samay kilifa ne sant nañ leen te seigne mor lolou da jafé jamono ji ku ñaar top nga am ñaari marakis lijeenti ba am ab jassiner mo xam nang ko bokkum nat wala dañ la ko lebal du do nungo am kilifa duma ko nek kenn ngay wax di xecc kon man ngeena jang ci seigne mor

0: usanyon adna bi ku fi ne da nga jariñ ndax ay xalaatam yaatuma yemul rek ci wol nit ñi ci ak cyant ak magal waye señ moor limi xalaat moy ndaw lu nek manal bopam xam fami jaar mana jariñ bopam mana jariñ am rew te loolu ab and ak ub señ di jariñ yowal xiyam billahi señ tubay rek la affaire kenn ku ko meuna régler bu situation manam ku ne bis bop yowma tumna saray fama lahum al quwwati wala an-nasr fofu damay séré proce yi ak dossier yi dama ko séré waye serigne bo naré and ak mom fi lay tambalé jariñ waye ko wax lu mëna la xawmu mënta li jënd nangam fi luñ fi créer ay nité ngi fi tay di défar ay ñam défar ay xéewal té fi lañ ko xamé def ay formation bari na tay ku faju ci dëkk bi digënté dem ak tay ko xamné man na am tawat dem amon bimu ñëwé tay la ko xam bu fa joggé def ay traitement loolu dimbal la serigne mor lu mu bax la rek andina ko njaay kum bax la yit andina ko njaay lo wax ak momit njaay la leer te amna ñu tuddu seen dëkk billahi amna ñu xam bo leen fekkon dakar ba bitim rew dañ na la nomu njambur leen ko te njambur ko te njambur lu tuddu dëkk bi rek ko te njambur masnam ben soppe mo wo mané ko fo dëkk mo ko te ben village ci côté kebemer mané ko luy lo ben village ci côté kebemer moy amna ñu xam seen dëkk duñ ko tuddu ay njambur lañ dëkk ak wala côté kadior ak boori bawal ak lang señ mor nak njaay señ bañako ba señ mor jaay njaay kon ma ngi djeglu yeen nit ñin andalon organisation bi ma ngi leen di santat ndax it gis na ne woné ngeen ci ak fiix woné ngeen ci ak yaatu yeené ngeen señ mor am ndamit demo liñ ci par demi mesure ta man na ma sétlu bu ma ci gisoon kuy soboté ak roubé dama ko koy wax dama na señ mor ki normal ndax dama ci doylo waye señ mor ñi nga andal ay jambar lañ ay gor lañ liggey biñu liggey setna liggey biñu liggey sel te yene nañu ko te wallahi alazim mo xam kuy camera la mo xam ku takki ndigam mo xam muy kurel kenn ku ci ne lepp amu ci xolam moy bu sañon moy def li def bis ba nopi and ak yow li ngi ko bëgg te bu dé ci côté li ñuy tuddé ci camera yek message manam ku setlu ren ji dé ku xol xawma ko amutu telephone amo baram bu mëna faxas waye ren mom ku faxas gis njaaj neex nakari pousse njaaj boko def kay da ngay bañ am baramu beuy ko baramu beuy nak mom amo ab telephone lolu ay tous ci dog waye kuko am di faxas boy pouss njaagne taxaw señ mor dafa occupé espace bob lolu mom yeen mom liggey ngeen ci liggey bo xamné ñi yoron communication ñongi leen di sante communication bi jall na bu baaxa baaxa nit financer na ay millions ci communication amul li da ngay deg ñaan kañ la won bisiba kon jall na kañ la won moy man dañu mu ñow yow lu xew njaagne nit ñi lañ may woway gan lu xew njaaj kan moy señ mor njaaj waye kuy sa wajoju dama ko bëgg xam nit ñi lañ ma ci sonal wa kuy lu njaaj fu njaaj ne yeena andi lool woné ngeen ko ci yar woné ngeen ko ci teggin woné ngeen ko ci xam xam woné ngeen ko ci personnalité waye nak do leen wacc mu dess wallahi alazim ku ci fessel dara señ touba dana yëkkat señ mbir fessel la ci aduna fessel la ci alakhir te wallahi da nga yëkkat sok mass ak say nawle ba ñepp gis leen barki khadim usul as gor mo neex andal nit ñu goré ngeen nit ñu bax ngeen
1: waaw legui nañ ko neexal ngir ci Serigne Touba kenn ku ne li nga am bu ci Serigne Touba amé wal ñewal neexal leen ko ngir jëmmé Serigne Touba gol ak jigen mak ak ndaw kenn ku ne lambal sa addi ñew neexal ko ngir jëmmé Serigne Touba neexal leen ko jox leen ko addi Serigne Touba ku ko jox nak ma ngi ñaan ci Yalla buñ la duggalé ci bammel Yalla la Serigne Touba nangul bokku nako ñepp jox
0: Seigne Ale Thiam ma ngi koy sant ma ngi koy gërëm ndax buñ ñëwé dalal gi ñuy dalal ak Seigne Pape ñi ni dal ci kër ga choone yi te yëmu ci lepp Seigne Mora tax ak gité sant nañ ko baax sant ñëpp jërëngëñu
1: aje neexal leen ko ndigal li moy nañ ko neexal jot leen ko mu ñëw jot leen ko mu ñëw Seigne bi neen nañ ko neexal Seigne bi neen nako ñëpp neexal ñëw leen na ñew ku ko jox dal yalla bo ñakati ci dara ji Serigne Touba soxna yi ñew leen
2: acha ma sha Allah soñel ba ci garam soñel jere jeuf Serigne Gane Massare suñu xarit suñu soppé machallah suñu yëkëti kàddoom ñun ñëpp daal di bég